0: DW harkokin yau.
1: To nan gaba kadan a harkokin namu na yau zamu kawo muku rahoto da zai yi nazari kan abin da yasa ake fuskantar karuwar harahare a jihar Kwara dake Najeriya tun daga shekarar 2021 lamarin da a baya-bayan nan ke tayar da hankulan jama'a. A fakin shirye-shirye kuwa muna tafa da shirin mu na siyasa da kare haƙƙin dan adam sai shirin lafiya mai lafiya jari kafin daga bisani mu karanto wasu daga cikin wasiƙun da kuke aiko mana hamma da ra'ayoyin da za ku bayyana dangane da rahotannin da zamu gabatar muku. Kuma zamu dauko tushen rahotannin ne daga batun siyasa a tarayyar Najeriya. A wani abu da ke zama babbar nasara daga kokari na takara a zabe na badi, wata kota a Abuja ta ce tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan na da enti na yin takara a zaben shugaban kasar na 2027. Mai shari'a Peter Lifu ya ce tun zarafi na tsarin shari'a ne ya kai tunanin sake shigar da karar neman hana tsohon shugaban shiga a fafata da shi a zaben badi da ke da matukar tasiri ga 'yan Najeriya da ke neman ceto. Tune dai jigajigan cikin gidan jam'iyyarsa ta PDP suka ce Jonathan ya riga ya sai tikitin neman jefa wato sake jefa malfarsa cikin fagen fafatawar neman kujerar mulkin Najeriya. Daga Abuja Ubala Musa na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
2: Kama daga can cikin gidan PDP ta tsohon shugaban zuwa APC ar mulki dai. Takarar ta Jonathan na da alamun tasiri cikin fagen siyasar tarayyar Najeriya a halin yanzu. Ana dai kallon tsohon shugaban da idanun zama mutum ɗaya tilo da ke iya sake ɗaurar jam'iyyar PDP Basaiti da tabbatar da ci gaban tasirinta cikin fagen na siyasa. Tun bayan rasa mulkinsa shekaru ɗaya har 12 can baya, PDP ta fara nuna alamun jan baya da ƙila ƙanshin mutuwa cikin fagen na siyasa. Umar Sande na zama jigon jam'iyyar kuma ɗaya cikin masu neman sake tabbatar da takarar ta Jonathan.
3: Ba daidai ba ne mutum a hana shi 'yancin shi na rayuwa. Ba sai lallai a zaben 2027 ba, a kowane lokaci mutum ya san cewa yana da ƴancin ya tsaya takara in yana so ya tsaya takara, ba wai a ɗauko wani dokan da aka yi bayan ya sauka a ce za a lakaba da ita a ce ita za a yi ba. Kuma bayan kotuna wajen guda biyu sun yanke hukunci a irin wannan ƙaran, sannan a sake dawo da shi kotu, ana so a yi wasa da hankalin kotu.
2: Tun dai jigajiga cikin gidan PDP ke faɗin magoya baya sun yanke takardar da izinin takara ga tsohon shugaban a wani abin da ke iya kaiwa ya zuwa ga takarar da ke da zafin gaskiya cikin kasar a zaben na baɗi. To sai dai kuma in har an cikin gidan na wadata na tsallan murna, akwai kuma tsoro cikin gidan na tsintsiya a inda takarar ta Jonathan ke iya kawo rabuwa a ɗaukaci na kudanci na kasar. Kama daga Jonathan zuwa Peter Obi ko ba Tinubu da ƙila Rotimi Amaechi dai, kusan ɗaukacin jigajigai na masu takara a zaben na baɗi sun fito daga sashen kudanci na kasar, sashen da ke da ƙuri'u mafi ƙaranci a kasar. Sannan kuma ke iya kaiwa zuwa rage ƙarfi ga shugaba Tinubu da ke da burin kaiwa ya zuwa zaben da ɗaukaci na kudanci na ƙasar na bayansa. To sai dai kuma duk da hakan a tunanin Dr. Umar Tanko da ke jagoranta wata ƙungiya ta neman sake dawo Tinubu, ba matsala a takarar ta Jonathan.
4: Ba na zaton cewa zai yi wani tasiri saboda ƙuri'un kudu. Dama can in ka tuna zaben 2023 a nan yankin da shi ya fito, South is the South South, ba wani ƙuri'u muka samu masu yaba ko tunan bai samu mai yawa, wadda da haka yi nasara.
2: To sai dai kuma kowa take shirin da taka cikin fagen na siyasa dai. Can a ɓangaren 'yan zaɓe dai tsohon shugaban yana da babban aikin wankin suna da ƙila maƙi masa cikin ƙasar da ke da babban sauyi yanzu haka. Rashin tsaro dai na zama na kan gaba a zuciyar ta 'yan ƙasar da suka sa ƙafa suka shure buƙatar ta ci gaba a cikin mulki na ƙasar a shekara ta 2015. Dr. Kabiru Lawanti dai yana shirin cikin fagen na siyasa.
5: Akwai mutanen da suke gani cewa a iya zaben wanda yake dan kudu amma wanda zai yi shekara hudu. Ina ji wannan abin shine ya sa wasu ƴan adawa suke son Jonathan din ya dawo don ya yi shekara hudu ya kauce ya ba su dama su fito takara a shekara ta 2031. Kaga shi ba yana bangaren Bola Ahmed Tinubu bane, kuma yana kudu kuma Krista ne, saboda haka ya cika duk ƙa'idojin da suka sanya na goyon bayan dan takara. Sai dai babban matsalar da za a samu shine Jonathan din nan ya dawo a wani lokaci wanda yake Najeriya nan ta canza. Abubuwa da yawa sun faru daga kare-karen farashin man fetur, rugujewar tattalin arziki, sababbin rigingimu na tsaro. Saboda haka zai zo ya samu kalubale da yawa wanda yake a da can babu su. Najeriya ta yi matukar canzawa.
2: Ana shirin fafatawa a takarar da ke tafin a cikin yanayin da ke zama ba sabon ba a bangare na masu zaɓe na ƙasar da su kansu masu takama da neman mulkin. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To daga batun siyasa sai batun tsaro har wa yau a Najeriya.

0: A Nigeria, yayin da hankula suka karkata ga babban zaben 2027, hukumar zaben kasar INEC na fuskantar kalubale daga wani sashe na al'umma, inda suke nuna damuwa game da shirin hukumar na iya gudanar da zaben na gaskiya da adalci. A baya-bayan nan, majalisar neman tabbatar da shari'ar musulunci a Nigeria ta yi korafi game da shugaban hukumar zaben Nigeria, Professor Josh Amofitan, bisa abin da majalisar ta kira muzanta wani sashe na al'ummar kasa, wanda ta ce ya saba dokokin hukumar zaben da ma dokokin kasa baki daya. Professor Bello Ahmed Dungurawa na Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria a Nigeria ya yi tsokaci kan kundin da ake zargin shugaban hukumar zaben ya rubuta a baya wanda ya tada wannan dimbarwa.
1: Ya yi rubutu mai yawa, mai tsawo, mai fadi na sama da shafi 80 wanda ya kira shi da suna Legal Brief, wanda wannan rubutun an sa shi a cikin sauran bayanai daban-daban da aka buga a kundin da ke da shafi sama da 200. Wanda duk a ciki zargi ake cewa ana yi wa Kiristocin Najeriya kisan kiyashi da kisan gilla. Sannan a cikin bayanin nan ya ci zarafin Shehu Usmanu Danfodiyo, inda ya nuna cewa ɗan ta'adda ne, kuma hatta abinda masu garkuwa da mutane da satan mutane da kai farmaki ga al'umman da basu ba su gani ba, waɗanda ake kira bandit. To wai wannan abin da suke yi ci gaba ne da tsarin da Shehu Usman Danfodiyo ya ɗauka na ganin ya musuluntar da Najeriya, ya tirsasa duk wani wanda ba musulmi ba ya musulunta. Hakanan abin da 'yan Boko Haram suke yi da sauran ƙungiyoyi na ta'addanci da masu tada ƙayan baya, in dai musulmi ne su, to wai shi wannan George Amofitan yana cewa a wannan bayani nasa suna ci gaba ne da abin da kakansu Shehu Usman Danfodiyo ya dora su akai. To wannan sai muka ga a ƙarƙashin ita hukumar ko majalisar koli ta tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya, sai muka ga cewa wannan cin zarafi ne ga al'ummar musulmi, amma wannan shugaban hukumar zaɓe ya zama ya yi ma al'ummar nan ta musulmi kazafi da kage, wanda kuma wannan ba gaskiya bane ba inda hakan ya tabbata. Amma bawan Allah nan ya zauna ya rubuta ba kunya, ba tsoro, ba tunanin komai, ya nuna cewa ga abin da ake yi a Najeriya. To wannan shine babban abin da yasa al'ummar musulmi suka ce to da sake wannan mutumi bai cancanci ya jagoranci hukuma muhimmiya ta kasa baki daya wacce za ta tabbatar da tsari na demokradiya dorare ko kuma tawargaza shi ba.
0: To ma Professor, wani sashi na al'ummar Krista a Najeriya na cewa kuna adawa da shugaban hukumar zaben ne a matsayinsa na Krista saboda ba musulmi bane.
1: Babu wani abu da ya dami al'ummar Najeriya su musulmi kenan da cewa an sa shugaban hukumar zabe wanda ba musulmi ba, domin an taba yi amma shayi, amma babu wanda ya taba korafi. Amma shi wannan mutumi bai zama mai adalci ba, bai zama mai gaskiya ba, bai zamanto wanda ya dada Najeriya ba, bai zamanto yana da alamar zai yi gaskiya da rikon amana da adalci a harkar nan da ta shafi zabe ba. Wanda zai zo ya wannan to ko shakka babu zai iya nuna musulmi a inda suke ba su zabe ba, ko kuma ya kawo hanyoyin tarnaki da zai hana ma zaben gaba daya a inda musulmi ke da rinjaye. Hakanan zai iya hada ƙuri'u na bogi na ƙarya ya ce waɗanda ba musulmi ba su suka kada, domin a ce musulmi ba su ci zabe ba, Krista ya ci a wuraren da suke. Saboda haka waɗannan su ne dalilan da suka sa muke da damuwa game da matsayinsa na shugaban hukumar zabe ta kasa baki da.
0: A waje guda dai, hukumar zaben ta ce tana daukar dukkan matakai da suka dace don gudanar da sahihin zabe a kasa baki daya. Sai dai a cewar Dr. Sa'idu Dukawa, wakila majalisar koli ta neman tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya, ya ce magana ce ta nagarta da aminci da yadda. Matukar akwai shakku akan shugaban hukumar zaben, zargi ba zai gushe ba akan ingancin zaben baki daya.
2: Dokar hukumar zabe da ka'idar ta ita ce shugaban hukumar zabe kaman alkali ne, don haka dan ba ruwanmu ne, ba shi da bangare, ba wanda zai ce ga ba zai ce ga wanda nake so, ga wanda ba na so ba.
3: Ai duniya mai yayi komai ba akwai lokacin sa. Ai duniya mai yayi komai ba.
0: Manazarta dai na ganin wannan dambarwa a matsayin zakaran gwajin dafi na cikar kamalar siyasar Najeriya. Amma kuma bai kamata shugaba ya nuna karkata ga wani bangare ba, a cewar Professor Tukur Abdulkadir, masanin diplomasiya da siyasar duniya kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna.
4: Muddin ya kasance shugaba da yake ana buƙatar ya zamanto dan ba ruwanmu, ya zamanto kowa nashi ne, ya kasance ya fito fili ya nuna kyama ma wasu, kuma har ya kai ga yayi rubutu wanda kusan za a ce waɗannan rubutun da suka yi shine ya ƙara haifar da wasu daga cikin fitintunun da ake ciki na ƙarya da aka shirya na cewa ana ma kristoci kisan kiyashi a sakamakon matsalar tsaro da take addabar wasu yankuna na arewacin Najeriya.
0: A cewar hukumar zaben dai tana ɗaukar duk wani ƙorafi ko suka da zuciya ɗaya, amma ba za ta yadda kawai da hankalinta da gaban ta sanya a gaba na gudanar da sahihin zaɓe ba. Dokar ƙasa dai ta bai shugaban Najeriya damar naɗa shugaban hukumar zaɓe, amma cewar Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin diplomasiya da siyasar duniya, tun farko ya kamata shugaban ƙasa ya yi wa tafkar hanci.
4: Tun ran da aka fahimci waɗannan abubuwa lokacin da wannan falasa ta fito, jama'a suka yanke ƙauna akan adalci ko kuma yin daidai. Musamman waɗanda suka fito daga arewacin ƙasar nan, musamman ko mabiya addinin Musulunci, ko da mutum Kirista ne inda yana son adalci, to yana jin ba mai son Allah, ba mai kishin al'umma da zai yadda da goyon bayan wannan al'amari. Babu a halin yanzu.
0: Idan wannan bai tafi a haka saboda ƙurewar lokaci na tunkarowar zaɓe, ko menene matsayin majalisar neman tabbatar da shari'ar Musulunci akan hakan?
1: Idan wannan abu ya tafi a haka, shi wannan shugaba na hukumar INEC, wato Professor Amofitan, idan ba a cire shi ba, kuma ba a ce janye ko ya sauki aikin da kansa ba, to al'ummar musulmi dai ba ta da tabbaci, ba ta da aminci na cewa za a yi adalci a cikin zaben da za a yi. Ni ko ina zaton gwamnatin dai da take da shugabanni masu tunani da sanin ya kamata, ba za ta so a ce al'ummar ƙasa ba su da aminci game da tsarin zaben da za a yi wanda zai sa a tabbatar da wane ya ci zabe ko wane ya faɗi ba. Saboda haka aikin mu shine zamu ci gaba da gawa al'umma, zamu ci gaba da kuma kira, za ko mu ci gaba da nannaga wannan matsayi da muka dauka.
0: Tama Professor Dungurawa, watakila wani zai ce a yanzu an wuce matsayin da za a yi gyara, saboda an riga an tantance shi bisa dukkan matakan da suka dace na cancanta kafin nada shi. Hasali ma kuma bisa tsarin dokar INEC, shugaban ƙasa bai da ikon sauke shi sai an gabatar wa majalisa.
1: Mu a wurinmu wannan shafa labari shuni ne, ba kuma gaskiya ba ne, saboda a Najeriya kamar yadda yake a sauran ƙasashen duniya, duk wanda ya cancanci a cire shi daga mukami ana cire shi, wanda ma bai cancanta ba akan cire shi idan an ga akwai wata maslaha. Maslahan nan ko ta shi shugaban ƙasa a karan kansa, ko kuma ta wani wanda yake ta cewa akan shugaban ƙasa, duk ana yin wannan. Misali, mutane nawa ne aka ce su rubuta takardar ajiye aiki, saboda kila ba zai yi a ce an kore su ba bisa ka'ida ta tsarin mulkin Najeriya ko kuma dokar da ta kafa wannan hukuma din. An bi ka'idoji wajen tabbatar da su, ba za a iya cewa a cire su ba ta hanyar dakatar da su. To amma ana ba su umarni su rubuta takardar ajiye aiki da kansu, saboda haka ana cire mutane ko da kuwa an bi ka'idar da za ta hana a cire su a farko.
0: Aski da ya zo gaban goshi sai dai a cewar Dr. Sa'idu Dukawa, da yake batu ake nan demokradiyya, za su koma ga al'ummar da suke wakilta domin yi masa bayani.
2: Za mu ci gaba da tunawa mutane cewar gwamnatin APC ta Bola Ahmed Tinubu ba ta sauraron mutane, ta yi mana laifi, mun kai korafi, ta ki sauraron mu, ta ki gamsar da mu da hujja. Saboda haka ga zaɓe nan ya tunkaro yana neman ƙuri'arsu, su auna su gani za su iya amince masa su bashi.
0: Dr. Sa'idu Dukawa, wakili a majalisar ƙoli ta neman tabbatar da shari'ar Musulunci a Najeriya. Kamar sauraro a nan zamu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
5: An gaida Abdullahi Tanko Bala da hidimar hada wannan shiri. Yanzu kuma za mu je ga shirinmu na kiwon lafiya.
6: DW Lafiya Jari.
7: Jama'a barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shirin da ke duba harkokin kiwon lafiya, kuma a yau za mu duba yadda ake ci gaba da samun ragowar masu fama da cutar kuturta a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya, wanda yanzu sama da shekaru uku ba a samu wanda ya kamu da cutar ba. To ko me ya kawo hakan?
8: Magana kuturta da sauki, abin da suka sa sauki kuwa da ta bullo ake zuwa asibiti nan da nan a bada magani.
7: Wannan da ma ƙarin dalilan raguwar wannan cuta zai zo muku idan kuka kasance da mu a cikin shirin wanda ni Yusuf Ibrahim Jirgaba kuma na shirya zan gabatar.

0: To madalla akwai al'umma da dama da suka yi fama da wannan cuta ta kuturta a jihar Katsina wanda har ta kai ga akwai wata unguwa da an ambaci sunanta to kowa na ganin kamar baki daya unguwar masu fama da cutar kuturtar ne to ko yaya wannan cuta take Dr. Habib Muhammad Ibrahim wararren likita ne a asibitin koyarwa na Jami'ar Umar Musa Adwa dake Katsina
1: ita cutar kuturta ciwo ne wanda kwayan cuta ne na wata bacteria da ake ce mata Mycobacterium leprae ita wannan Mycobacterium leprae kwayar cuta ce wanda ake ganin ta da madubin likita ba a ganin ta to kuma ana daukar ta ne kamar ta hanyar idan mutum yayi atishawa cikin hanyar malumfashi ana cewa abin droplets idan mutum yayi atishawa ko yayi tari yana furzar da kwayan cutar a ciki idan yana da ita to kuma wanda ke kusa da shi in ya shaka sai shi ma sai ya kamu da wannan cuta ta kuturta da ake
0: Dr. Habibu yayi karin bayani kan irin illar da cutar ta kuturta ke ma al'umma
1: idan aka shake ta wannan cuta za ta shiga cikin jini ta bi jini sai ta je ta lalata laka wani abubuwa da ake ce ma nerves laka su take za ta lalata su a hannu yan yatsu da hannu da fuska da fata da kuma kafafuwa haka yan yatsu kafafuwa idan mutum ya ta lalata wani laka so za ka ga babu sensation misali mutum yana iya kama wuta ba zai ji zafin ta ba yana iya jin rauni ba tare da ya sani ba saboda wannan lakadi take sa mutum ya ji zafi ko ya ji sanyin abu ko ya ji abu ya taba shi so wannan ciwon da suke rashin ciwon jin ciwon sai su ji rauni kaga ciwon yana ruwa yana dagwalgwalewa haka har in ya zo su riga gutsurewa suna gutsurewa duk tare da wannan lakad da ke kawo jin zafi ko jin sanyi so sai kaga abubuwan sun yan yatsun sun ji rauni suna rancewa sun kare shiga sun dugulgule duka sai kaga sun buzutsire haka fata sun da tsara ta fata za ka ga ta fata mutum ta yi wani kirci-kirci haka idanuwa da sauransu sun yi jawur da sauran duk abubuwan da suke faruwa haka kuma sai an dade ana cudanya saboda ba ta da karfin cutarwa sosai ba kamar sauran kwayoyin cuta wanda ka shake su za ka kamu da ciwo ita ba ta da karfin illa su za ka ji Hausawa na wata karin magana ba a sunan madan kusa kwana sai ya shiga 40 da yatsu so ai dadewar da ake yi ne kafin ta bayyana a jikin mutum kafin kuma a dauke ta da sauransu to shi yasa take ita da wannan ba ta da karfin cutarwa sosai
0: mafi akasarin yanzu masu dauke da wannan cuta ta kuturta dattawa ne saboda yadda mahukuntan jihar ta Katsina suka tashi tsaye wajen yakar cutar ta hanyar ware wani asibiti na musamman dan kulawa da masu dauke da cutar kuma mafi akasarin masu dauke da ita sun warke kamar yadda wannan dattijan Musa Ado sardaunan sarkin kutaren jihar Katsina ke cewa wanda kuma ya kwashi kusan shekaru 50 yana fama da cutar amma sakamakon matakan da aka dauka ya rabu da ita faufau
2: magana kuturta da sauki abin da suka sa sauki kuwa da ta bullo ake zuwa asibiti nan da nan a bada magani bangiji Allah ya amsa Allah ya taimaka ciwo ya yi sauki amma yanzu da wuya ka samu yaro mai ciwon wannan
0: amma da abin yake da kafin a samu magani
2: kai ya baci kafin a samu magani za ka je ka tarda mutum kawai haka ne ya je a dawa ma kawai cikin dangin shi ma bai zuwa dangin shi ma ba sa san shi sai dai kamar ko uwa ne ma ta kuma ta tallafin wanda wannan ciwon samu ko da iya dan karbi
0: to wannan magani kyauta ake ba ku shi ko
2: a kyauta ake ba mu kuma an ma ga wani wanda yake iya da aure wannan ko a ina ne hemi to ka daure ka je kai asibiti kaji
0: yanzu kai baba da ita aka haika koko
2: a ba da ita ga haini ba amma dai gaskiya ina karami ta same ni ina ganin dai yanzu shekaruna sun kai 68

0: Masu sauraro kuna sauraron shirin lafiya jari wanda ke duba yadda aka samu ragowar masu fama da cutar kutarta a jihar Katsina dake arewa maso yammacin Najeriya. Mafi akasari masu fama da cutar sun ce ba a haihuwar mutum da ita abin da ya sa matakan da hukumomi suka dauka suka yi tasiri matuka ganin waɗanda suka samu cutar ba da ita aka haife su ba kuma sun haifa ba tare da cutar ba. Adama Ibrahim na daga cikin waɗanda suka yi fama da cutar kuma ta haihi ƴaƴanta fes lokacin da take dauke da cutar.
1: Gaskiya cutar mu yanzu da sauki, muna jin sauki sosai, muna jin sauki
2: kafin ku halin sauki da cutar take.
1: Da cutar da take ciwa iya taso maka lahiya lahiya bakin lahiya, wani ka gani jikin ki kuraje ne, wani ka gani wani wuri fari, wani wuri ja, haka ne yake hito mamu da rana daka kuma fitan ba da shi aka aihe mu ba, muna cikin yayi ba ina tana cikin kashi.
2: Kamar ke dauka shi kika gode shi aka haife ki?
1: Wallahi ni dai tun ina yarinya nike da shi, tun ina yarinya, amma ina shan magani sai na ji sauki da haka na haihuwa ta.
2: To yaran da kika haifa suna da ciwon?
1: A'a, mu yaran ba su da ciwo, ba mu aihuwa ƴaƴa da wannan ciwo.
2: Yanzu gashi ina ganin ya tsanki yayi baki, haka dai ya tsanki amma ya baki.
1: Ka gani ba, di banni ka gani.
2: Ya warke?
1: Ya warke lahiya lau. Lahiya lau nan da ka gani wannan yatsuna.
2: Ko me kina yi da hannan?
1: Wallahi da haka na haihuwa ta ma. Haihuwa ta 9-10 na nan wurin kamfani.
2: Ya 10?
1: Eh.
2: Duka ba mu abin.
1: Babu ba abin kwata kwata. In ka gantu ma ka ce mamu ka hesu. Ai hesu ya yi mu ba su da shi. Lahiyayyu ne kuma Allah ya da taimake ni, lahiyayyu suka dauki ƴaƴan nan, nan ƙasar suka dauke su.
2: Suka aure su?
1: Wallahi suka dauke su. Ni ma ƴaƴan ma yamu yamu na Allah ba su almi ƴaƴana ba, kuma duk suna na. Sun yi iyalin su. Jikoki ina da su ɗan nan, Allah ya bada su. Kuma ga lahiya. Yanda muke tare.
0: Masana harkokin kiwon lafiya sun tabbatar da raguwar cutar kuturtar saboda matakan da hukumomi suka dauka. Kamar yadda Dr. Habib ke cewa,
3: yanzu kuturta ta yi karanci saboda advance na immunization, allurar rigakafi da ake yi na ciwon tarin fuka. So duk kusan iri ɗaya ne da ita. Idan aka mutum wannan rigakafin ciwon tarin fuka, so shi ma yakan dan samu sauƙin kamuwa da wannan kuturta. Kuma yake an yi magunguna da yawa, ana ta shan magunguna. So wannan yasa ta rage tasirin ta, kusan yanzu ba a ganinta kamar yadda ake ganinta a da. Bi hanyoyin da za a bi domin mutum ya kauce wa ciwon kamuwa da wannan ita kututa shi ne, idan an gama ita to a kiyaye, kada a zama ana zama cuɗanya tare da shi sosai. So shi yasa ake daɗewa da kuma akwai rigakafi, allurar rigakafi da ake yi yadda za a kauce mata. Idan aka yi allurar rigakafin nan na ita waccan bacteria ta kawo tarin fuka, tunda duk kusan family ɗaya to yana kare wanka wancan. Sannan kuma idan ai identify mutumin da ke yi maza, a kawo shi asibiti a fara shi kan magunguna. Da zarar an fara shi kan magani sati biyu, za a ga to kuma ba za a iya yaɗa cutar ba daga jikin shi. So kaga a gane cutar da wuri, a fara magani da wuri, shi ma zai taimaka wajen kare ta da yaɗuwar ta daga cikin al'umma da sauransu.
0: Gwamnatin jihar Katsina a nata ɓangaren ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, za ta ci gaba da yaƙi da cutar ta kuturta har sai ta kai ƙarshenta kamar yadda yanzu ta ɗau hanya. Honorable Musa Adamu Funtuwa shi ne kwamishinan lafiya a jihar.
4: An ba da tallafi na musamman da ɗaukar nauyin clinic ɗin da kuma yi musu dressing da ba su magani sannan da wayar musu kai. To kuma an samu haɗin gwiwa duka da all stakeholders, da kuma an samu goyon bayan da su masu cutai da wanda kuma suke submitting na ko gudun ulcer sun su ba da haɗin. Amma kusa dalilin wannan ma kusan jihar Awad aka samu a kan kokarin da gwamnatin jihar Katsina mu ne muka yi zare muka yi na gaba a kan irin shirye-shiryen da gwamnati ke kai shiga cikin wannan aikin, wanda Allah da ya kusa zama tarihi.
0: Musa Adamu Funtuwa, kwamishinan lafiyar jihar Katsina kenan. Kuma masu sauraro, da haka shirin na wannan makon ya kammala, wanda ya duba yadda ake ci gaba da samun raguwar masu cutar kuturta a jihar Katsina. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku nan sashen Hausa na DW, sunana Yusuf Ibrahim Jirgaba da na shirya na gabatar nake muku, fatan alkhairi.
5: An gaida Yusuf Ibrahim Jargaba. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin wasu daga cikin wasiƙun da kuke aiko mana kan batutuwan da ke ci maku tuwa ƙwarya.
6: DW wasiƙun masu sauraro.
7: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake nan a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.

0: to be part of the Ibrahim Accord.
1: Yace muna son mu kasance cikin yarjejeniyar Abraham, amma muna son kafin hakan a ba mu tabbacin cewa za a samar da zaman lafiya a yankin ta hanyar kasar Palestine, wacce gabashin birnin Kudus zai kasance shalkwatatta kafin mu yadda mu shiga cikin wannan yarjejeniyar. Wannan dan shine sharadin da su ma kasashen Turkiya da Pakistan suka kafa bayan da shugaba Trump ya gayyace su da su shiga cikin wannan kauncen na Abraham. To sai dai a wannan karan, a kuma karan farko shugaba Trump din ya gayyace hatta ita kanta kasar ta Iran, wacce bilhasali an kafa kauncen na Abraham ne dan mai da ita saniyar ware. Masana kan diplomasiya dai na daukar hakan a matsayin wani jikanayika, kasancewar shi kansa ya kunda sanin cewa kasar ta Iran tun bayan da ta juyin juyi halin musulunci, babban takin da take rerawa take kuma kiran sauran kasashen duniya da su bi ta kanta shine Allah ya karya Amurka ya kuma karya Isra'ila. To sai da kamar yadda Elmon Terry, marubuci a jaridar Washington Post, ke cewa da gayya shugaba Trump din yayi wannan gayyatar.
2: The Iran deal is fueling a diplomatic scramble.
1: Yace yarjejeniyar da Trump ke son cimma da Iran ita ma kanta wani wasan dara ne da yake yi dan ya jefi tsuntsubi da dutse daya. Yana son amfani da gayyatar da yau Iran din ne don tursasa mata ta gaggauta amincewa da tayin da ya mata. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alkahiran Masar.
3: To daga dambarwar yankin gabas ta tsakiya, bari mu je ga jigon rahotanninmu wanda zai mayar da hankali kan siyasar Najeriya. A Najeriya, ƴaƴan jam'iyyar adawa ta ADC na ci gaba da zaman jiran kammalallen sakamakon zaben fiddagwanin ɗan takarar da zai wakilci haɗakar domin fafatawa a zaben shugaban ƙasa na 2027. To sai dai yayin da alamu ke nuna tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya yi wa abokan hamayyarsa biyu tazara mai nisa, wasu abokan hamayya sun zarge sa da raba kuɗi domin sayen ƙuri'u. Yayin da a gefe guda kuma bangaren Nafi Ubala shi ma ya ce ya tsayar da ɗan takara duka a ƙarƙashin jam'iyyar ta ADC. Ubala Musa na ɗauke daga rahoto daga Abuja babban birnin tarayya.
4: Kaɗe-kaɗe da rairayin 'ya'yan jam'iyyar ADC ta adawa a cikin tarayyar Najeriya kenan a zauren tattara sakamakon zaɓe na ɗan takara na shugaban ƙasar a nan a Abuja. Duk da cewa dai sai cikin daren yau ɗin nan ne ake salon samu na cikakken sakamakon. Da alamu tsohon mataimakin shugaban tarayyar Najeriya Atiku Abubakar yana sahun gaba a zaben da ke da 'yan takara guda uku. Atiku ne da ya lashe zaben a Sokoto ko bayan Gombe da Ebonyi da Abia da Zamfara, haka ma a jihohin Kano da Taraba da Osun da jihar Lagos, ko bayan Yobe da Adamawa dai Atiku ne a sahun gaba. Can ma a jihohin Enugu da Nasarawa da jihar Edo, tsohon mataimakin na shugaban ne yake jagorantar Rotimi Amechi da Muhammad Hayatuddin. Jihohi kusan 15 ne dai suka mika sakamakon nasu a zauren taron ya zuwa yammacin yau din nan a ƙarƙashin wani tsarin da ke kallon jami'an jam'iyyar tattara sakamakon waje guda kafin a bayyana shi nan gaba. Ambasada Faruk Yabo ne da ya mika sakamakon babban taron na Sokoto, a inda Atiku ya samu ƙuri'u 66.
5: Dukkanin ƙananan hukumomi 23 da mazaɓu kusan 244 'yan jam'iyyar ADC sun fito sun yi zaɓe.
6: Kuma ya zaben ya kai a Sokoto, wa aka zaba?
5: Kusan mutum uku aka zaba a Sokoto, amma wanda ya fi rinjaye a cikinsu shine tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Ya samu kusan ƙuri'a 66,000.
6: Kuma na cewa an yi taron nan lafiya, an gama lafiya?
5: An yi an gama lafiya lau.
6: Bangarori biyu ukun duk sun sa hannu?
5: Duk sun sa hannu.
4: Babu dai rahotannin hargitsi ko tada hankali duk da kasancewar zaben irinsa na farko da ya kalli takara mai zafi a tsakanin Atiku Abubakar da Rotimi Amechi da Muhammad Hayatuddin din. To sai dai kuma bangaren na Amechi ya zargi Atiku da sayan ƙuri'u a jihohin ƙasar daban-daban. Dalar Amurka 400 ne dai. Amechi ya ce tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya kai kowace jiha da nufin neman ƙuri'a a 'yan jam'iyyar. Umar Sha'abu dai ya jagoranci zaben na jihar Kebbi, kuma ya ce bai ga kuɗi ba a yayin zaben.
7: Ni dai ban ga wani kun da aka raba ba. Kishin ƙasa, kishin gyara Najeriya shi ya sa mutane suka fito ba tare da an ba su komai ba.
6: In za a tambaye ka, menene zai bambanta yadda ADC ta yi nata taro a jihar Kebbi da rago jam'iyyu?
7: To ai kowa ya san cewa yadda ADC ta yi wannan nata taron kirga aka yi ba a ƙanacin 1, 2, 3, 4, 20 ba a jin wannan ADC. Bayan da za a yi kana kirga iri-kiri, jama'a na gani, duniya gani, kana 1, 2 ka tsallake zuwa 20 kuma a ce an baka amana.
4: Kai amana zuwa gidan kuraye ko kuma ƙoƙari na ɓoye laifi? Kuma zuwa ina ADC ke fatan kaiwa ƙoƙari na aiken saƙo? daga dukkan alamu har zai yanzu tana da sauran tafiya bisa burin karɓar mulkin. Ana da tattal sakamakon ne tare da bangaren Nafi'u Bala, sanar da nasa dan takara zaben shugaban ƙasa na shekarar baɗi. Nafi'u Bala dai ya ce da mai bika cikin ne zai tsaya jam'iyyar takara ta shugaban ƙasa a shekarar baɗin. Dr. Mani Ibrahim Ahmed dai yana zama ajin jam'iyyar na ƙasa, da kuma ce suna shirin fuskantar kowane rikici har zuwa ƙarshen sa.
8: Babu abin da zai faru da zai ba mu mamaki game da irin take-taken da mutanen gwamnati suke domin su kawo matsala a wannan tayya tamu. Za su iya fito da kowa da suka ga dama. A yanzu dai a Najeriya babu jam'iyyar da ta yi wato zaɓe na fidda gwani kamar yadda aka yi a jam'iyyar mu ta ADC. Taro irin wannan da aka yi mu ne muka fara yi kuma mu ne na ƙarshe da za mu yi wannan. Saboda haka da gaske muke yi duk wani abu da za a je can na wasan yara bai dame mu ba.
4: Abin jila a gani dai yana zan mataki na gaba a cikin gidan ADC ne a gurin kaiwa zuwa nasarar karɓe iko cikin gidan APC. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
3: To a jihohin Sokoto da Kebbi kuwa jam'iyyar ADC mai adawa ta tsayar da 'yan takarar da za su fafata da gwamnonin da ke kan mulki. Kuma magoya bayan jam'iyyar sun sha alwashin ƙwace mulki a waɗannan jihohi sakamakon fitattun 'yan takara da suka tsayar. Ga dai ya ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilinmu Ma'auya Abubakar Sadiq ya aiko mana daga birnin Shehu.
9: Jihohin na Sokoto da Kebbi da ke ƙarƙashin mulkin jam'iyyar APC suna fuskantar adawa mai zafi. Ga misali a jihar Kebbi jam'iyyar ADC da ke adawa ta tsayar da tsohon ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami duk da irin shari'ar da yake fuskanta. To amma kuma irin tarin masoya da magoya bayan da ke ga jam'iyyar 'ya'yan jam'iyyar na cewa ba su da haufi na tumɓuke gwamnatin APC da ke kan madafan iko. Injiniya Abubakar Atiku shine mataimakin mai magana da yawun jam'iyyar ADC a jihar Kebbi.
10: Tabbas mun ga haske kuma za mu iya kada wannan gwamnati ta mai girma Nasiru Kaurin Gwadu. Dalilin da yasa na faɗi haka shine in ka duba wato jagoran mu Abubakar Cika Malami da muka aza dan takara a jam'iyyar ADC mutum na ƙwararre wanda yake shi mai gona mai ci yanzu idan ka duba siyasar ma wancan lokaci mai ita aka yi. In ka duba daga harkar ilimi, harkar lahiya, harkar noma an samu koma baya ƙwarai da gaske game da harkar noma. Yanzu ga muna fuskantar layya ina gaya ma babu daraktan da ka iya layyada albashin shi.
9: To sai dai tuni mai magana da yawun gwamnan jihar Kebbi Yahaya Sarki ya mayar da martani yana cewa sun san irin ayyukan da gwamnan ya yi zai yi wuya al'ummar Kebbi su iya juya masa baya.
11: Babu wata barazana ko tsoro da fitowar tsohon minista na shari'a Malami ya kawo muna akan fitowar shi takarar gwamnan jihar Kebbi. Mu muna tinkaho da irin farin jini da kuma ayyukan da mai girma gwamnan jihar Kebbi ya yi. Sa'annan lokacin zaɓe na nan tafe za a je filin zaɓe a gwada a gani shin jam'iyyar APC za ta yi galaba ko kuma jam'iyyar ADC za ta yi galaba.
9: A can ma makwabciyar jihar Kebbi jihar Sokoto kusan duk al'amarin guda ne domin jagoran jam'iyyar ADC mai adawa sanata Aminu Waziri Tambuwal bayan ya haƙura da tikitin takarar sanatan da yake a kai tare da baiwa wani wuri ya tsaya takarar ya kuma tsayar da mataimakinsa Manir Dan Iya a lokacin da yana gwamna a matsayin wanda zai yi takarar gwamna a ADC. Ambasada Yakubu Abubakar shine shugaban matasan ADC a Sokoto ya ce jiki magayi domin kowa ya ga irin halin da al'umma ta fada a hannun APC.
12: Al'amarin jam'iyyar APC bayyane yake ko ina kowa yana gani ba abu ne wanda aboye ba. Halin da suka jefa ƙasa talakawa da kuma tsifishiyali yunwa da rashin tsaro to wannan dai sun ishi mutum abin misali.
9: To amma sai dai ga Bashir Abubakar wanda mataimaki na musamman ne a kan kafafen sadarwa na zamani ga sanata Wamako ya ce ADC babu wani tsoron da za ta basu domin an taɓa ganin kamun ludayensu a mulki.
13: Suna suka yi jam'iyya ta PDP a shekarun da suka gabata suka yi mulki a jihar Sokoto shekara 8 basu gina ko masallacin juma'a guda ba.
14: Ballantana a ce waɗansu ayyukan ci gaba bancin ɗimbin bashin da aka ciyo ma jihar Sokoto.
9: Yayin da ake wannan takaddama masana kimiyyar siyasa irin su Farfesa Yahaya Tanko Baba na cewa duk da irin masoyan da ke ga jam'iyyun adawa sai 'yan adawar sun yi da gaske kafin su iya cimma abin da suke bukata. Ma'awaya Abubakar Sadiq, DW Hausa daga Sokoto a Najeriya.
3: To ƙarshen jigon rahotannin namu na wannan yammaci kenan. Idan muka nufi makwabciyar Najeriya a shirye-shiryen babbar sallah a birnin Maradi na Jamhuriyar Niger din fada mai martaba Sarkin Katsinar Maradi ta shirya al'adar hawan kaho da aka saba shiryawa kowace shekara a jajibirin karama ko kuma babbar sallah. A yayin wasannin hawan kahon da mazaje ne masu jin karfi ayyan rumji suke kasadar hawa kahon mahaukacin sa inda suke nuna asiri da bajimta. Wakilinmu da ke Maradin Salisu Kaka ya halarci wasan al'adar da aka gudanar a Mauritania ga kuma rahoton da ya aika mana.
15: Kowace shekara tun kakanni da iyayi ranar jajibirin sallah karama ko babba al'ummar birnin Maradi na haduwa a kofar fadar mai martaba Sultan din Katsinar Maradi domin kallon al'adar hawan kaho inda mazaje masu jin karfi masu kuma takama da asirin gado suke kasadar hawan kaho na mahaukacin sa gaban dimbin yan kallo da makada masu zafafa musu cime. Alhaji Salisu yarin Katsina ne daya daga cikin shugabannin tsara al'adar hawan kaho.
16: An yi hawan kaho lahiya an kare lahiya da ka san shi ita dabba wani abu ce, dabba kala kala ce. Wannan dabba dama sai da muka tsara muka nemo jajitatta wadda za ta yi wasa cikin hili wadda za kowa za a yi ganin wasa ta yi armashi. To shi yasa kaga muka wannan sa don saboda a yi wasa cikin lahiya a kare lahiya a yi wasa cikin armashi kuma alhamdulillahi shi sa dama ai wani abu ne wanda ba a tunkara shakana sai da taimako.
15: A bana dai masu hawan kahon sun fuskanci turjiya daga mahaukacinsa da ya nuna ba sani ba sabo da ket da wala haula aka samu mutum daya da ya samu nasara hawan kahon san. Wasu dai na ganin hawan kahon na bana ya yi nasara tunda an samu mutum guda da ya hau, yayin da wasu ke ganin akwai na kasu. Lawali Zakiru wani dan kallo ne ya ce hawan ya yi kyau amma da saki.
17: Hawan kaho ya yi kyau, sa ya kasa hawa wallahi sun yi bakin yusuf sa ne aka samu dan hitina wanda kuma gaskiya a gaya musu yan rinji su shirya bai kamata ba a kawo sa ya gagare su. Wasa ta yi kyau kuma Allah ya sa ba wanda ya ji ciwo amma sa ya kada mutum uku a tasha banban da ta karma sallah.
15: An dai yi wasar lafiya kuma an kammala lafiya. A ƙarshen wasar an yanke san inda aka yi wa tanda da naman shi, shi kuma jinin san a cewar al'ada yana maganin tsotse inda 'yan kallo suka yi ta tururuwa suna guzurin shi suna kuma shafawa a huska. Ga dai ra'ayoyin wasu 'yan gado da kuma wasu 'yan kallo da suka zo kallon wasar hawan kaho ta bana.
18: Hawan gawan kaho ya yi ki mu haka muke so dama ai ta aka kawo sa wajen hawan kaho aka sa an kawo sa na kore wanda dalle kowan shi ake an san abin da aka.
19: To ba mu cewa komai sai dai mu ce Allah ya samu yin wasa lahiya mun sabka lahiya. Hawan kaho mu gado ne muka yi ga uwayenmu, wallahi na yi shekara 7 ban yi hawan kaho ba. Ai ka ga yanda wasa ta yi kuma kai dan jarida ne. Da ni fito daga gidana wallahi tun jiya da dare da gumi na dala 10 ba ni da nan ne.
15: Hawan kaho na ci gaba da kasancewa daya daga cikin manyan al'adun gargajiya da ke nuna tarihi, yarumtaka da kuma haɗin kan al'ummar jihar Maradi. Duk da irin nishadi da armashin da ke tattare da wannan al'ada, jama'a dai na ci gaba da kira da a ci gaba da daukar matakan kariya domin kauce ma haɗura tare da tabbatar da cewa wannan gadan na al'ada ya dore zuwa ga al'ummomi masu tasowa. Salisu Kaka, DW Hausa daga birnin Maradi a Jamhuriyar Niger.
3: To anan kuma manoma a kasar Sudan sun koka kan karuwar farashin man fetur da tsadar taki sakamakon yakin Iran wanda ya tilasta musu rage adadin shukar da suke yi a bana. Hakan dai na iya haifar da karancin abinci a kasar ta Sudan da tuni take fama da matsananciyar yunwa. A cikin wannan rahoto da Rejana Munir Yahaya ta hada mana za ku ji irin fargabar da ake dangane da yadda waɗannan matsaloli ka iya ta'azzara yunwa a kasar ta Sudan.
20: Manoma daga yankuna daban-daban na kasar Sudan da kuma ƙwararru a fannin harkar noma ne suka bayyana a kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa karuwar farashin man fetur da takin zamani zai ƙara ta'azzara matsalolin da yakin basasar kasar ta haddasa. Sudan dai ƙasa ce da ke fuskantar matsaloli sakamakon rikicin Iran, inda kashi 50% na takin zamani da kasar ke amfani da shi ake shigo da shi daga yankin Gulf. Ministan Noma na Sudan, Ismat Qurashi, ya ce yakin ya haddasa mummunar illa a Sudan da ma duniya gaba daya.
0: Lamman ta'ayil lil manatiq bita'at intaj al asmida ha tafham tamaman.
20: Yace kashi 30 na cinikayyar duniya na wucewa ne ta mashigar Hormuz. Idan ka duba ta wuraren da ake samar da taki, zaka fahimci irin mummunan illar da hakan yayi wa bangaren noma. Ba Sudan kawai ba, har ma duniya baki daya, gaba daya cinikayyar duniya. Don haka tabbas akwai mummunan illa.
0: Mawadul petroli tijarat al-alam kulla, fa bitta'kid haykun fi adrar kabira jiddan.
20: Dama dai Sudan na fuskantar hadarin fadawa cikin yunwa a daidai lokacin da ake ci gaba da samun raguwar tallafi daga hukumomin bada agaji na duniya. Kusan mutane miliyan 19.5 kwatankwacin kashi 40% na yawan al'ummar kasar suna fuskantar matsananciyar yunwa, inda wasu ma ke gab da fadawa fari a cewar rahoton Majalisar Dinkin Duniya. A yanzu haka dai manoma na fuskantar karuwar kudin taki da kashi 67%, sannan da man fetur da kuma man diesel da ake amfani da shi wajen baruwa ya karu da sama da ninki biyu, kamar yanda wani manomi a Sudan, Bashir Ismail, ya shaida mana.
21: Iman hina zaman indina tur amnazgimin na hadi binazgibe khartush.
20: Yace a da dai muna amfani da ramuka ne mu hada famfuna wajen yin baruwa, amma yanzu muna hada famfuna da injinan baruwa masu amfani da man diesel a kowane kwana biyar. A kwanaki biyar din nan ana buƙatar galan hudu kowanne, kudin sa kuma ya kai ₦160,000 na kudin Sudan. Ribar mu gaba ɗaya yana tafiya ne a kudin man diesel. Daraktan samar da kayayyakin amfanin gona a ma'aikatar noma ta Sudan, Fatima Yusuf, ta shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ma'aikatar ta sa hannu kan yarjejeniya da wani banki don samar da tallafin kuɗi ga manoma don rage tsadar man fetur da diesel da kuma gyara hanyoyin baruwa.
3: Rahoton Rejana Munir Yahya kenan, wanda ke zama tukamakin rahotannin da muka yi muku tanadi a shirin na wannan lokaci kenan. Sai dai kada ku sha'afa, kamar yadda aka saba muna dakon ra'ayoyinku waɗanda za mu karanto nan gaba. Yanzu kuma za mu tsunduma fagen shirye-shirye, farawa da shirinmu na tattalin arziki, wato ciniki da masana'antu, kafin shirinmu na siyasa ya biyo baya. Ai sauraro lafiya.
22: DW, ciniki da masana'antu.

0: A Nigeria, yayin da hankula suka karkata ga babban zaben 2027, hukumar zaben kasar INEC na fuskantar kalubale daga wani sashe na al'umma, inda suke nuna damuwa game da shirin hukumar na iya gudanar da zaben na gaskiya da adalci. A baya-bayan nan, majalisar neman tabbatar da shari'ar musulunci a Nigeria ta yi korafi game da shugaban hukumar zaben Nigeria, Professor Josh Amofitan, bisa abin da majalisar ta kira muzanta wani sashe na al'umar kasa, wanda ta ce ya saba dokokin hukumar zaben da ma dokokin kasa baki daya. Professor Bello Ahmed Dungurawa na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria a Nigeria ya yi tsokaci kan kundin da ake zargin shugaban hukumar zaben ya rubuta a baya wanda ya tada wannan dimbarwa.
1: Ya yi rubutu mai yawa, mai tsawo, mai fadi na sama da shafi 80 wanda ya kira shi da suna Legal Brief, wanda wannan rubutun an sa shi a cikin sauran bayanai daban-daban da aka buga a kundin dake da shafi sama da 200. Wanda duk a ciki zargi ake cewa ana yi wa Kiristocin Najeriya kisan kiyashi da kisan gilla. Sannan a cikin bayanin nan ya ci zarafin Shehu Usmanu Danfodio, inda ya nuna cewa ɗan ta'adda ne, kuma hatta abinda masu garkuwa da mutane da satan mutane da kai farmaki ga al'umman da ba su je ba su gani ba, waɗanda ake kira bandit. To wai wannan abin da suke yi ci gaba ne da tsarin da Shehu Usman Danfodio ya ɗauka na ganin ya musuluntar da Najeriya, ya tirsasa duk wani wanda ba musulmi ba ya musulunta. Haka nan abin da 'yan Boko Haram suke yi da sauran ƙungiyoyi na ta'addanci da masu tada ƙayan baya, in dai musulmi ne su, to wai shi wannan George Amofitan yana cewa a wannan bayani nasa suna ci gaba ne da abin da kakansu Shehu Usman Danfodio ya dora su akai. To wannan sai muka ga a ƙarƙashin ita hukumar ko majalisar koli ta tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya, sai muka ga cewa wannan cin zarafi ne ga al'ummar musulmi, amma wannan shugaban hukumar zaɓe ya zama ya yi ma al'ummar nan ta musulmi kazafi da kage, wanda kuma wannan ba gaskiya bane ba inda hakan ya tabbata. Amma bawan Allah nan ya zauna ya rubuta ba kunya, ba tsoro, ba tunanin komai, ya nuna cewa ga abin da ake yi a Najeriya. To wannan shine babban abin da ya sa al'ummar musulmi suka ce to da sake wannan mutumi bai cancanci ya jagoranci hukuma muhimmiya ta kasa baki daya wacce za ta tabbatar da tsari na demokradiya dorare ko kuma tawargaza shi ba.
0: To ma Professor, wani sashi na al'ummar Krista a Najeriya na cewa kuna adawa da shugaban hukumar zaben ne a matsayinsa na Krista saboda ba musulmi ba ne.
1: Babu wani abu da ya dami al'ummar Najeriya su musulmi kenan da cewa an sa shugaban hukumar zaɓe wanda ba musulmi ba, domin an taɓa yi amma shayi, amma babu wanda ya taɓa korafi. Amma shi wannan mutumi bai zama mai adalci ba, bai zama mai gaskiya ba, bai zamanto wanda ya dada Najeriya ba, bai zamanto yana da alamar zai yi gaskiya da riƙon amana da adalci a harkar nan da ta shafi zaɓe ba. Wanda zai zo ya wannan, to ko shakka babu zai iya nuna musulmi a inda suke ba su yi zaɓe ba, ko kuma ya kawo hanyoyin tarnaƙi da zai hana ma zaɓen gaba ɗaya a inda musulmi ke da rinjaye. Haka nan zai iya haɗa ƙuri'u na bogi na ƙarya ya ce waɗanda ba musulmi ba su suka kaɗa, domin a ce musulmi ba su ci zaɓe ba, Krista ya ci a wuraren da suke. Saboda haka waɗannan su ne dalilan da suka sa muke da damuwa game da matsayinsa na shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa baki ɗaya.
0: A waje guda dai, hukumar zaɓen ta ce tana ɗaukar dukkan matakai da suka dace don gudanar da sahihin zaɓe a ƙasa baki ɗaya. Sai dai a cewar Dr. Sa'idu Dukawa, wakila majalisar koli ta neman tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya, ya ce magana ce ta nagarta da aminci da yadda. Matuƙar akwai shakku a kan shugaban hukumar zaɓen, zargi ba zai gushe ba akan ingancin zaɓen baki ɗaya.
2: Dokar hukumar zaɓe da ƙa'idar ta ita ce shugaban hukumar zaɓe kamar alƙali ne, don haka ɗan ba ruwanmu ne, ba shi da ɓangare, ba wanda zai ce ga wanda nake so, ga wanda ba na so ba.
0: Manazarta dai yana ganin wannan dambarwa a matsayin zakaran gwajin dafi na cikar kamalar siyasar Najeriya, amma kuma bai kamata shugaba ya nuna karkata ga wani bangare ba, a cewar Professor Tukur Abdulkadir, masanin diplomasiya da siyasar duniya kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna.
3: Muddin ya kasance shugaba da yake ana buƙatar ya zamanto dan ba ruwanmu, ya zamanto kowa nashi ne, ya kasance ya fito fili ya nuna kyama ma wasu, kuma har ya kai ga yayi rubutu wanda kusan za a ce waɗannan rubutun da suka yi shine ya ƙara haifar da wasu daga cikin fitintunun da ake ciki na ƙarya da aka shirya na cewa ana ma kristoci kisan kiyashi a sakamakon matsalar tsaro da take addabar wasu yankuna na arewacin Najeriya.
0: A cewar hukumar zaben dai tana ɗaukar duk wani ƙorafi ko suka da zuciya ɗaya, amma ba za ta yadda kawai da hankalinta da gaban ta sanya a gaba na gudanar da sahihin zaɓe ba. Dokar ƙasa dai ta bai shugaban Najeriya damar naɗa shugaban hukumar zaɓe, amma cewar Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin diplomasiya da siyasar duniya, tun farko ya kamata shugaban ƙasa ya yi wa tafukar hanci.
3: Tun ran da aka fahimci waɗannan abubuwa lokacin da wannan falasa ta fito, jama'a suka yanke ƙauna akan adalci ko kuma yin daidai, musamman waɗanda suka fito daga arewacin ƙasar nan, musamman kuma biya addinin musulunci. Ko da mutum kirista ne, inda yana son adalci, to yana jin ba mai son Allah, ba mai kishin al'umma da zai yarda da goyon bayan wannan al'amari. Babu a halin yanzu.
0: Idan wannan bai tafi a haka saboda ƙurewar lokaci na tunkarowar zaɓe, ko menene matsayin majalisar neman tabbatar da shari'ar musulunci akan hakan?
1: Idan wannan abu ya tafi a haka, shi wannan shugaba na hukumar INEC, wato Professor Amofitan, idan ba a cire shi ba, kuma ba a ce janye ko ya sauke aikin da kansa ba, to al'ummar musulmi dai ba ta da tabbaci, ba ta da aminci na cewa za a yi adalci a cikin zaben da za a yi. Ni ko ina zaton gwamnatin dai da take da shugabanni masu tunani da sanin ya kamata, ba za ta so a ce al'ummar ƙasa ba su da aminci game da tsarin zaɓen da za a yi wanda zai sa a tabbatar da wane ya ci zaɓe ko wane ya faɗi ba. Saboda haka aikin mu shine za mu ci gaba da gawa al'umma, za mu ci gaba da kuma kira, za ko mu ci gaba da nannaga wannan matsayi da muka ɗauka.
0: Tama Farfesa Dungurawa, watakila wani zai ce a yanzu an wuce matsayin da za a yi gyara, saboda an riga an tantance shi bisa dukkan matakan da suka dace na cancanta kafin naɗa shi. Hasali ma kuma bisa tsarin dokar INEC, shugaban ƙasa bai da ikon sauke shi sai an gabatar wa majalisa.
1: Mu a wurinmu wannan shafa labari shiri ne, ba kuma gaskiya ba ne, saboda a Najeriya kamar yadda yake a sauran ƙasashen duniya, duk wanda ya cancanci a cire shi daga mukami ana cire shi, wanda ma bai cancanta ba akan cire shi idan an ga akwai wata maslaha. Maslahan nan ko ta shi shugaban ƙasa a karan kansa, ko kuma ta wani wanda yake ta cewa akan shugaban ƙasan, duk ana yin wannan. Misali, mutane nawa ne aka ce su rubuta takardar ajiye aiki, saboda kila ba zai yi a ce an kore su ba bisa ka'ida ta tsarin mulkin Najeriya ko kuma dokar da ta kafa wannan hukuma din. An bi ka'idoji wajen tabbatar da su, ba za a iya cewa a cire su ba ta hanyar dakatar da su. To amma ana ba su umarni su rubuta takardar ajiye aiki da kansu. Saboda haka ana cire mutane ko da kuwa an bi ka'idar da za ta hana a cire su a farko.
0: Aski da ya zo gaban goshi, sai dai a cewar Dr. Sa'idu Dukawa, da yake batu ake na demokuraɗiyya, za su koma ga al'ummar da suke wakilta domin yi musu bayani.
2: Za mu ci gaba da tunawa mutane cewar gwamnatin APC ta Bola Ahmed Tinubu ba ta sauraron mutane. Ta yi mana laifi, mun kai ƙorafi, ta ƙi sauraronmu, ta ƙi gamsar da mu da hujja. Saboda haka ga zaɓe nan ya tunkaro yana neman ƙuri'arsu, su auna su gani za su iya amince masa su ba shi.
0: Dr. Sa'idu Dukawa, wakili a majalisar ƙoli ta neman tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya. Kuma sauraro a nan za mu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tankobala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.